Siyempre, di ba kasama yan? Talal kung tawag dito. Baring maray tayo narabot aga sa pagtumar-tumar kang Agua di Pataranta. Si Kwan na, si... si paring Kwan. Si paring Axel din nag-iimbitar. Kaya si hermano niya, nadaan ako kanina. Sabi sa Bicol, ano ba yan? Rolong isna. Umaga na. Nagsisisyon pa. Dahil pati siguro nagsara ng ano, ng tindahan. Sabi ko si Brad, ang pakangirit, girising maray ang uso. Enjoy yon ang buhay. Sabi pia sa dalawa. Pwede kaya. Sabi nga niyan, graduar na si Benji Parak dyan sa Patumar-Tumar. Graduar. During the time na tayong kalakasan yan, yan ang ating kapi sa umaga. Eh, ang problema, nasubrahan, acidic baga. Iyon ang nangyari. Akala nito may matibay sa alak, ha? Si ba naghamon dati sa alak, puto na, RIP na. Baal na yan, no? Okay, magandang morning si na Auntie Saling sa members of Bontele family. Maria Aguilang. Diyan yan sa Puro Uno, Manggisok. Una kanta ba sila dyan, Maria Aga? At syempre, pabili natin ng good morning din. Ano to? PIA? Ay, sa kung pala to, sa Katanduanes, ha? Maraming salamat kay Madam. A collaboration. Ano to? Offer. Sige, maraming thank you. Batiin ko din na good morning si Madam Robredo ng SSS Diet. Nasa Naga yata si Madam. Pagka-weekend, nag-upuli sa Naga. Maraming thank you, ha? Anyway, Highway 6, minutes, mali pasang 8 o'clock in the morning. Tuloy-tuloy ang kada natin hanggang 9 o'clock. Programang the number one radio show. Kung saan tugtugan tayo ng 80s and 90s na mga dance hits. Tra-la-lelo, tra-la-lelo. May nag-request lang, pakiplay naman again yung All for Love ng Color Me Band. Yan kasi Morbaili kan mga street boys ba yun? Si mga batang 90s, sige ha? 7 minutes after 8 o'clock.

0: Chiparang the best ka!
1: Kayo po ay nakikinig sa nag-iisang 99.7 One Radio News FM Diet. Tindugo na!
2: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
5: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
5: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
4: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
5: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: One Radio 99.7.

And it's now exactly 43 minutes after 8 o'clock na umaga, oras sa buong Philippines. Bilis na oras, ha? Siyempre naman tayo mag-exit na naman. Pagbati ulit natin ng good morning and hi sa lahat ng mga nakatabay sa atin. Hello daw, salamat na kanyan sa Barangay Magan. Diyan sa boundary ng Kalasgasan. Good morning po sa kanila dyan. Thank you very much for having us. Ganon din, pagbati natin ng happy listening, mga kaibigan natin dyan sa Hollywood. Sa kayo mga taga-Barangay 4, Mantagbag. Yan, maraming salamat ha. Siyempre si Silaman ay Nori dyan sa may San Jose, Ananao Lupi, Camarines Sur. Batiman natin ng good morning si Manay sa kanyang tindahan. Asinsado na to si Manay, ha? Si mga panindan dyan, pigtitinda na din sa ano, sa iyang FB. Sabi pati ni Manay Nori, magbarakal na kamo. Kamuti kangus. Saka si mga ano dyan, si mga katabi niya dyan tindahan. Maraming salamat na lang. At syempre, ini man si Ate Celine, nag-request lang ha. Sige, marinaga lang sa inyo dyan. Si Sina Rosel, sila Dai, sa lahat na ng Buntela family. Saka si mga kapitbahay dyan. Maraming salamat na lang. Sige, hanapin ko lang ining pika-request man sa garumay ko nilang hanapin ko lang dito sa isang kwan. Si mga drivers daw dyan sa Toda ng Mokong ba to? Yung mga tigabaan sunda. Sige, maraming thank you. Dahil kung bagay ni mahanap at Ate Celine. Ano to eh? Kung di ko magaling, modern talking. Di ba? Ayo. Sige, yun daw. Yung my heart, yung my soul. Sige. Pero tayo magpaalam muna at magkarinig naman ulit tayo next Saturday. Simula alas 6 ng umaga hanggang alas 9. Ano tayo ha? Every weekend. Dito lang yan sa 99.7 One Ready Music and News FM Diet. Maraming thank you. Happy weekend. Happy Piyasa sa mga tiga Mercedes. Ito naman si Benji Parag. Good morning. Good morning.

0: qué, un qué, un grr. Un qué, un grr.
1: Dame un grr.
0: Un qué,
1: un grr.

0: One Radio, 99.7 News FM. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
2: Wow, may bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow, gusto ko yan.
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitate para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mapibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 coffee, and Best Cafe Black. 1,000.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio, 99.7 News FM.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas

0: Radio, 99.7 News FM. Content.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. 10.

0: ang bagong sarap ng Chicken Inasal dito lang sa One Nok Chicken Inasal Diet. Mayroon kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nok Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nok Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9:30 ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin.

0: One Radio 99.7 News FM .10.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap. Itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. 1,000!

0: Radio. 99.7 News FM. .10.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green. 6-in-1 coffee with herbal mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaki tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 coffee with herbal mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 coffee and Best Cafe Black 1000.

0: tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM. Ted.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease, at cancer.
4: Nice! Walang asukal.

0: One Radio 99.7 News FM.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. Wow!

0: lot of money.
1: Starboy, you're my hero.

0: It's 12 o'clock.
1: Horacio Imperata laban sa mga bagyo at siniba pang mga kalamidad. Amang makakamhan, iniitaas mi ang samong mga puso sa pagpasalamat. Huli kan mga ngangalasan kan sa imong linalang. Huli kan sa imong pangataman sa pagtao mo kan sa mong mga pangangaipo digdi sa daga. Asin huli kan sa imong kadunungan na nag-aantabay kan lakaw kam bilog na kinaban. Inaako mi na nagkasala kami sa imo asin sa kapalibutan. Day kami naging marhay na paraataman kan sa imong linalang. Daimi nasabutan asin naotob ang sa imong kabutan na tamanon ang kinaban. Ang kapalibutan nagsasakit hulikan sa mong mga salanggibo. Asingunyan namamatean mina ang padusang balik kan sa mong pag-abuso asing kapabayaan. Padagos ang labilabing pag-init kang kinaban. Huli ka ini, naglalawig ang tig-initan, nagdadakol asin nagkukusog ang mga bagyo, uran, baha, pagtuga kang bulkan, asin iba pang mga natural na kalamidad. Dai kaming mabibirikan, kundi ka, mamumuto nama. Susay mo kami minahagad, ning kapatawaran kan sa mong mga kasalan. Ilikay mo kami, ang samong mga namumutan asin mga pagrugaring sa peligro nin mga kalamidad, natural man o kagibuhan nin tao. Antabayan mo kaming magtalubo na maging mga responsabling para ataman kan sa imong linalang asin mga matinabang na parasurog kang kapwang nangangaipo. Huli kay Kristo sa mong kagurangan. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, ipamibig mo kami. Nuestra Señora de Salvación, danay na ipamibig mo kami.
2: 95.71 Radio News FM, your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best na tugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Tindugo na, Picolandia.

Once upon a turntable, mga awit at tugtuging umiikot sa mga alaalang maya't maya'y gumigising sa damdaming nagmahal, minamahal at magmamahal. Once upon a turntable, vinyl memories. Once upon a turntable on One Radio 99.7 News FM

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alinatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio 99.7 News FM Diet.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: The Weekend Playlist. Yes! It's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.

0: Radio 99.7 News FM.net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
5: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap. Ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot, at radiance ng skin. Clinically proven. Whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ang kutis na puting walang etcho, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Mas mabigat pa sa galit ang maunawaan na may mga taong hindi kayang maging masaya para sa iba. Hindi dahil may ginawa kang mali, kundi dahil may kulang sa kanila na hindi nila kayang punan. Yung inggit, parang sakit na tahimik, pero unti-unting sumisira sa isip at puso. Hindi nila napapansin na habang kinukumpara nila ang sarili nila, lalo lang silang nawawala ng kapayapaan. Kaya imbis na magalit, piliin mong maawa dahil ikaw panalo ka na sa mindset pa lang. Ikaw marunong makuntento at maging totoo. Ikaw ba, paano mo hinaharap ang mga taong halatang naiinggit sa'yo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio 99.7 News FM .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
5: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
6: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Mahirap talagang pakisamahan ang mga taong hindi marunong makita ang sariling pagkakamali. Yung tipong kahit malinaw na may mali siyang nagawa, lagi niyang ibinabaling sa iba o gumagawa ng dahilan para lang hindi siya ang masisi. Sa ganitong sitwasyon, napapagod ang mga taong nasa paligid niya dahil parang wala ng puwang para sa pag-unawa o maayos na pag-uusap. Mas lalo itong nagiging mahirap kapag sobrang taas ng tingin niya sa sarili, na parabang siya palagi ang tama at ang iba ang laging mali. Kapag ganito ang ugali, nawawala ang respeto at balanse sa relasyon, mapakaibigan, pamilya o kahit sa trabaho. Isa sa pinakamahalagang ugali ng isang tao ay ang kakayahang humingi ng tawad kapag nagkamali. Hindi ito kahinaan. Sa katunayan, ito ay tanda ng maturity at respeto sa ibang tao. Kapag marunong kang umamin sa pagkakamali, mas nagiging maayos ang relasyon at mas madaling maayos ang mga hindi pagkakaintindihan. Pero kung ang isang tao ay bulag sa sariling mali at ayaw matutong magpakumbaba, kadalasan nagiging mahirap talaga ang pakikisama sa kanya. Dahil sa huli, ang maayos na relasyon ay nabubuo sa pagiging bukas sa pagkakamali, paghingi ng tawad at paggalang sa nararamdaman ng iba. Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it. Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
1: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Asig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.net.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe!
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.net.

0: ayaw nating may magtampo o isipin ng iba na hindi tayo marunong makisama. Pero sa totoo lang, mahalagang matutunan ito. Lalo na kung alam mong wala kang budget, hindi talaga kaya, o hindi ka komportable sa sitwasyon. Hindi mo kailangang pilitin ang sarili mo para lang mapasaya ang ibang tao. Kapag lagi kang pumapayag kahit labag sa loob mo, ikaw din ang mapapagod, nauubos, at minsan napapahamak pa. Ang pagsasabi ng no ay hindi pagiging selfish. Ito ay paraan ng pagprotekta sa sarili mong peace, oras at resources. Ang mga taong tunay na nakakaintindi sa'yo ay rerespetohin ang boundaries mo. Mauunawaan nila na may mga pagkakataon na hindi talaga pwede. At ayos lang yun. Dahil sa huli, hindi mo kailangang i-please ang lahat para lang masabing mabait ka o marunong kang makisama. Mas mahalaga ang magiging totoo ka sa sarili mo at piliin ang mga bagay na kaya mo, komportable ka at nagbibigay sa'yo ng kapayapaan. Ikaw, madali ba para sa'yo ang magsabi ng no kapag alam mong hindi talaga kaya? Usap One, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
1: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft, at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin.
2: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
3: Ano pong pangalan mo?
4: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
4: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
4: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
2: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Finally, it's here in Camarines Norte. GMMC delivers high quality, carefully selected finishing materials that bring sophistication and lasting value to every project. Our product solutions include tiles and tile adhesives, natural granite, kitchen and bathroom fixtures, blinds and curtains, laminated and PVC flooring, PVC ceiling panels, fluted panels, and other ceiling materials, doors and soundproofing systems, hardware and electrical materials, aluminum and glassworks, office and toilet partitions, modular cabinets, aluminum composite panels, waterproofing and roofing materials, furniture from floors to ceilings, from structure to style. We supply materials that combine durability, function, and modern design. GMMC Home Furnishing Supplies Trading. Main office located in Tunasan, Muntinlupa, and our branch located in Brook 5, Barangay Dakulang Bulok, Camarines Norte. For inquiries and quotation, go to our Facebook, GMMC Home Furnishing and Finishing PH. Call us at 0945-738-3910 and 0956-367-6712. GMMC, your complete finishing solution.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.net. Retro Jam on One.

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapansin mo na kahit wala ka namang ginagawang masama, may mga taong tila mainit pa rin ang tingin sa'yo. Madalas, hindi yun dahil may mali kang ginawa, kundi dahil may nakikita sila sa'yo na gusto rin sana nilang makuha o marating. Kapag may mga taong naiinggit, minsan, nagiging dahilan iyon para maliitin, pintasan, o pag-initan ang iba. Pero tandaan mo, hindi mo kontrolado ang nararamdaman o iniisip ng ibang tao. Ang mahalaga ay patuloy kang magiging totoo sa sarili mo at huwag mong hayaang sirain ng inggit ng iba ang iyong kapayapaan. Sa halip na patulan ang negatibong enerhiya, mas mabuting ipagpatuloy mo lang ang pagbuti at pag-unlad sa buhay. Sa huli, ang inggit ng iba ay kadalasang refleksyon ng sarili nilang insecurities, hindi ng tunay mong halaga bilang tao. Ikaw, naranasan mo na ba na pag-initan ka kahit wala ka namang ginagawang masama?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM Daet.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Pinyonis na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Kape, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
7: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
8: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It. Retro Jam on

0: One Radio 99.7 News FM .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: The Weekend Playlist. Yes! It's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. Retro Jam on 1.

0: Tara muna, mag-usap-uan muna tayo.
1: Usap-uan. Minsan, ang pinakamabigat na laban ay yung tahimik lang. Yung ikaw lang ang may alam kung gaano kasakit. Walang nakakakita ng puyat mo, ng mga luhang pinipigilan mo, at ng mga araw na pinipilit mong maging okay kahit hindi ka na talaga okay. Pero kapag nagkamali ka, doon biglang malinaw sa lahat. Doon ka huhusgahan. Doon ka titingnan na parang yun lang ang buong pagkatao mo. Ang sakit. Kasi hindi nila nakita kung gaano ka lumaban bago ka nadapa. Ganon talaga minsan ang mundo. Mas mabilis makakita ng mali kaysa umintindi ng pinagdadaanan. Pero tandaan mo, hindi nasusukat ng isang pagkakamali ang buong kwento mo. Ikaw, naranasan mo na rin ba na husgahan kahit hindi nila alam ang buong story mo?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .it.
3: Heto ang pinakabago. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Wow! May bago na namang Best Cafe!
3: Nagtataglay ng red alingatong roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
4: Wow! Gusto ko yan!
3: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
4: Nice! Walang asukal!
3: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
4: Pampasexy!
3: Pampamacho!
4: Pampahealthy!
3: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
4: Perfect!
3: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
5: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
6: Alam mo ba yung pakiramdam na parang hindi enough yung sabon mo? Yung kahit anong gamit mo, parang may kulang. Ganyan din ako dati. Pero simula nung na-try ko ang Kawai Max Whitening Soap, ibang level ang freshness at glow. Achieve na achieve ang puti, lambot at radiance ng skin. Clinically proven, whitens as early as 5 days. Para talagang protektado ang kutis mo sa dullness at dryness. After 5 days, boom! Iba na ang glow ko. Fresh, soft at maputi. Simple lang gamitin. Leave it on for 30 seconds bago bandawan. Tapos everyday mo lang gamitin. Ang dali, diba? Kaya kung gusto mo rin ng kutis na puting walang etchos, subukan mo na. Like and follow Kawai Skincare PH para sa more skincare tips. Kawai Max Whitening Soap. Achieve na achieve ang glowing skin. What?

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
4: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
1: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
0: The Weekend Playlist. Yes! It's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.it. Retro Jam.

0: 97.7 One Radio News FM. Your best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Picolandia. Heto ang pinakabago.
1: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
2: Wow! May bago na namang Best Cafe.
0: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
2: Wow! Gusto ko yan!
0: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
2: Nice! Walang asukal!
0: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
2: Pampasexy!
0: Pampamacho!
2: Pampahealthy!
0: At pinasarap ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
2: Perfect!
0: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
3: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold, 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black,

0: Gen Z, tugstugan Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: Sa One Radio.

0: One Radio 99.7 News FM .net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
4: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
4: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
5: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
6: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
7: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.net. Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Para muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Minsan, mapapaisip ka talaga kung bakit parang ang dali ng buhay ng iba habang ikaw, pakiramdam mo, palaging nagsisimula sa wala. Pero ang totoo, hindi pare-pareho ang simula ng bawat tao. May mga taong ipinanganak na may maraming oportunidad at meron namang kailangang magsumikap ng doble para maabot ang mga pangarap. Pero hindi ibig sabihin na kapag hindi ka pinalad sa simula, hanggang doon na lang ang kwento mo. Maraming tao ang nagbago ang buhay dahil pinili nilang lumaban, magsikap at hindi sumuko kahit pa ulit-ulit silang nadapa. Ang swerte, minsan dumarating lang kapag patuloy kang gumagalaw at naniniwala na may mas magandang bukas na naghihintay. Kaya kahit hindi man tayo nagsimula tulad ng iba, subukan pa rin nating baguhin ang takbo ng buhay natin. Dahil minsan, ang tunay na tagumpay ay nagmumula sa taong hindi sumuko kahit mahirap ang simula. Ikaw, naniniwala ka ba na kayang baguhin ng sipag at tiyaga ang kapalaran ng isang tao?
2: Usap One! Hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Ana Marie Velasquez. Isa po akong estudyante na nakatira dito sa Daet.
6: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
6: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
5: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
6: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
7: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. What?

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy,
1: Pinoy Gen Z,
0: sa One Radio Pinoy.

0: One Radio, 99.7 News FM. It.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
4: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. 1,000!

0: Gen Z, tugstugang Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: Sa One Radio, Pinoy.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.net. Pinoy Gen Z. So One Radio.

0: nga ang bagong sarap ng chicken inasal dito lang sa One Nook Chicken Inasal Diet. Meron kaming budget meal, 69 pesos lang. Regular rice meal, hita, 79 pesos. Pepso, 89 pesos lang. Only rice meal, hita, 95 pesos. At ang pepso, 105 pesos lang. At heto, ang One Nook Whole Chicken Lechon Asal, 330 pesos. Half Chicken Lechon Asal, 170 pesos. Pwedeng mag-dine-in o delivery. Order online sa aming Facebook, One Nook Chicken Inasal Diet. Bukas po kami, alas 10 ng umaga hanggang alas 9, imedya ng gabi. Kami ay matatagpuan sa Ginto Building 2, Governor Panotes Avenue, Daet, Camarines Norte.
1: One Radio, 99.7 News FM, Daet.
0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee, Herbal Mix.
2: Ano pong pangalan mo?
3: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
2: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
1: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It. Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: nakatira dito sa Daet.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
0: Dati lagi po akong antok sa klase. Pero simula nang uminom ako ng Best Cafe Green, napansin kong mas gising ako sa klase, mas focus.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
0: Napansin kong mas lumalakas ang immune system ko. Hindi na ako madalas magkasakit.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
0: Masarap po ang Best Cafe Green. Hindi masyadong matamis dahil meron itong sangkap na natural sweetener na stevia.
2: Oh! Ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
3: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: Gen Z, Tugstugang Pinoy.
1: Pinoy, Gen Z.
0: Sa One Radio, Pinoy.

0: One Radio 99.7 News FM.net.
1: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
2: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
3: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
2: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
3: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
2: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
3: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 coffee with herbal mix.
1: Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.
4: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM.net. Pinoy Gen Z sa One Radio.

0: One Radio 99.7 News FM .it.
1: Heto ang pinakabago.
2: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix.
3: Wow! May bago na namang Best Cafe.
1: Nagtataglay ng Red Alingatong Roots na kilalang tumutulong sa kidney problems, sa pagkontrol ng blood pressure at blood sugar, pananakit ng katawan, at mayaman sa mga vitamina at minerals na pampalakas ng immune system para malabanan ang iba't ibang karamdaman.
3: Wow! Gusto ko yan!
1: Mayaman din sa katas ng ampalaya at stevia na malaking tulong sa mga taong may diabetes at tulong panlaban sa high cholesterol, heart disease at cancer.
3: Nice! Walang asukal!
1: Nagtataglay din ng L-carnitine para maging tama ang timbang.
3: Pampasexy!
1: Pampamacho!
3: Pampahealthy!
1: At pinasara ng caramel na siguradong magugustuhan mo.
3: Perfect!
1: Best Cafe Green! 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Mabibili sa mga butika at supermarkets.
4: 12 pesos lang per sachet. Still available. Best Cafe 8-in-1 Coffee. Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee and Best Cafe Black.
0: The Weekend Playlist. Yes, it's the Weekend Playlist on One Radio 99.7 News FM. It. Pinoy Gen Z. So One Radio.

May dalawang magkasintahan sa taas ng bundok. Nagkasundong tapusin ang buhay nilang malungkot. Hindi na masaya sa kama, hanap na ituldok. Usapan ay sabay silang tatalon sa tuktok. Sabi niya, magtiwala ka lang sa akin, mahal ko. Talong tayo ng sabay, pagbilang ko ng tatlo. Kaso lang, ang problema, pagkatapos niyang bumilang, siya lang ang tumalon. Si

0: Tara muna, mag-usap one muna tayo.
1: Usap one. Hindi porket nasa ilalim ka ngayon, doon ka na lang habang buhay. Minsan, nasa gitna ka lang ng proseso. Hindi pa tapos ang laban mo. Hindi mo alam, baka isang desisyon, isang pagkakataon o isang breakthrough lang ang pagitan mo sa pagbabago ng buhay mo. Yung hirap na nararanasan mo ngayon, posibleng yan din ang maghulma sa'yo para maging handa sa blessing na paparating. Kaya huwag kang susuko kasi minsan kapag akala mo wala ng pag-asa, doon pa lang nagsisimulang dumating ang pinakamagandang chapter ng buhay mo. Ikaw, patuloy ka pa bang lumalaban kahit mahirap na?
2: Usap 1, hatid sa inyo ng Best Cafe Green 6-in-1 Herbal Coffee Mix. Healthy ka na? Sexy ka pa? Available nationwide. One Radio 99.7 News FM .net.
3: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
4: Ano pong pangalan mo?
5: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
3: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
5: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
3: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
5: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
3: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
6: Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: best source of news and music. This is One Radio News FM. One music, one voice, one mission, one station. One Radio News FM. Tamang balita, tamang impormasyon, at the best natugtugan. All in one. Ito ang One Radio News FM. Dahil tindugo na Bicolandia. Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Ano pong pangalan mo?
2: Ako po si Junis Piñones na taga Poblacion Dos Basud, 68 years old.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Napapansin ko na itong mga binti ko mayroong mga dark spot. Ngayon, nung nag-umpisa ko uminom ng Best Cafe mga isang buwan, napansin ko, nakikita ko na nawawala na yung mga dark spot.
1: So ano po ang mensahe mo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Yung sa hindi pa nakasubok na uminom ng Best Cafe, subukan ninyo para mapatunayan.
1: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na!
0: Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar. 1,000

0: Huli ka, bumibili ka ng Best Cafe Green 6-in-1 Coffee Herbal Mix.
1: Bakit Best Cafe Green ang napili mong bilhin?
2: Dahil masarap siya at barato lang, kayang-kaya ng budget ko.
1: Ano ang nagustuhan mo sa pag-inom ng Best Cafe Green?
2: Hindi lang siya masarap, itong Best Cafe Green, gumaganda pa ang aking pakiramdam. Masig na po ako buong araw dahil nga po sa mga sanggap meron itong Best Cafe Green.
1: So ano po ang mensahe nyo sa ibang mahilig uminom ng kape?
2: Kung kayo po ay iinom ng kape, Best Cafe Green na po ang bilhin nyo. Dapat yung safe at healthy na kape. Masarap na, barato pa.
0: Oh, ano pang hinihintay nyo? Mag-Best Cafe Green na! Best Cafe Green, 6-in-1 Coffee with Herbal Mix. Available sa mga pharmacy at supermarket sa inyong lugar.

0: mami di kita. Dios kusog ka man at sa sarig sa imo. Kaugayin dangugaan sa mong pagimaherak, asin huli takun mayo ka ang kaluyahan in tao mayong mahaman. Tanganin sa pagutub kan matugon mo, mapawag mamii ka sa buot asin sa gibo. Uli kay Jesu Kristo ng kagoranya mo sa imo aki, na kayo pa mong nabubuhay asin nagahade, kasarokan Espiritu Santo sa rong Diyos, sa kapanahon ng kan mga panahon.
1: Amen.

0: Sa enot na babasahon, iniimbitaran kan kagurangnan ang mga tao sa sarong tipan, inaapod sindang banal na nasyon. Pinapagiramdom kita na kita pinili, bako sana na kita bindisyonan, kundi sinusugo para man sa misyon. Hinayugon niya to ang enot na babasahon.
1: Pagbasa sa libro nin Exodo. Hali sa Rephidim, ang mga Israelitas naglakaw giraray. Asin pag-abot ninda sa kadlagan nin Sinai, naguntok sinda sa kadlagan sa atubang kanbukid. Si Moises suminakat, inapod nin kagurangnan hali sa bukid, asin sinabihan. Ini ang sabihon nindo sa harong ni Jacob. Ini ang ipinahayag mo sa mga aki inin Israel. Nahiling nindo ang sakuyang ginibo sa mga taga-Ehepto, kung paano dinaraka mo sa mga pakpak nin Agila, asin sinadiri ko kamu. Kaya ngunyan, aram na nindo, na kung kuyugo nindo ang sakuyang tingog, asin kung utobo nindo ang sakuyang tipan, kamo sa gabos na banwaan, magiging rugaring ko. Huli tarugaring ko ang bilog na daga. Kamo magiging kahadean in mga padi, banwaan na kung sagrado sakuya. Tataramon kan kagurangnan.
0: Salamat sa Diyos.
1: Kita ang sa iyang baduaan, mga karnero na sa iyang ataman.

Ang maglingkod sa kagurangnan, dumulog sa saiyang atubang, mag-awit na maugma, isipon nindo na ang kagurangnan Diyos, siya ang kagibo sa to, kita rugarin niya, kita sa iyang banwaan, karnero na sa iyang ataman.

pagurangnan marahayon ang sa iyang pagkamuot daing kasagkoran maimbod sa gabos na kapangarakian.

0: Si San Pablo nagpapahayag kan kadakulaan kan pagkamuot kang mahal na Diyos na ipinahiling kan si Kristo nagadan para sa to sa ibong kan sa tuyang pagiging makasalan. Huli sa iya nakipag-ulian kita sa mahal na Diyos asin tinauan kita ng paglaom asin kusog buot huli kan sa iyang grasya. He Mateo Nyato, ang ikaduwang babasahon.
1: Pagbasa sa surat ni San Pablo sa mga taga-Roma. Kan kita mga maluya pa, nagadan si Kristo para sa mga makasalan sa panahon itinalaan ni Diyos. Bihira ang nagagadan huli sa marahay na tawo. Minsan nga ni igwamang giraray ni nangangahas na magadan huli sa tawong tunay na maninigo. Alagad ipinahilingin Diyos ang sa iyang pagkamuot. Huli takitan kita mga parakasala, si Kristo nagadan huli sa tuya. Huli takita mga iligtas niya kan sa iyang dugo. Urog na kita iligtas niya sa kaanggota ni Diyos. Kan kita mga kaiwan, ibinalik kita sa Diyos huli sa pagkagadan ni sa iyang aki. Ngunya na kita nakabalik na, urog na makakaligtas kita huli kan sa iyang buhay. Bako sa nang ini, kita man nauugma sa Diyos huli kay sa Kristong kagurang nanta. Huli man sa nasa iya, kita nakabalik sa Diyos. Tataramon kan kagurangan.
0: Salamat sa Diyos. Pagrukyaw kan Santo Ebanghelyo.

0: Asin sa sa imong espiritu.
1: Pagrukeh mga pareda, zuzug isan Mateo.
0: Kamarawayan sa imong kagurangan.
1: Kanmailing niya ang kadakul na tao, naherak siya sa inda. Ulitan nalalagalag sinda, asin mga makakaherak. Garo makarnero na mayong pastor. Kaya sinabihan niya ang mga disipulo, dakol al-anihon, alagagdiit ang paraani. Makimahera ka mo sa kasadiri kan anihon sa pagpadara siya nindakol na paraani. Inapo de susan sing dosing disipulo dangan, tinauan sinda nin kapangyarihan. Sa pagpuluas din mamaraot na espiritu, saka magpaumay ning gabos na hailang asin kamatean. Ini ang ngarang kan dosing apostol. Enot si Simon na inapod Pedro, asin ang tugang niyang si Andres, si Santiago asin si Juan, na mga aki ni Sibideo, si Felipe saka si Bartolome, si Tomas saka si Mateo na para singil nin buwis, si Santiago asin na aki ni Alpeo, si Tadeo, si Simon na Karineo, asin si Judas Iscariote na nagpasaluin kay Jesus. Sinugo ni Jesus ang dosing ini, asin tinugon, de kamo magduman sa teritoryo kan mapagano o sa rinman na banuan kan Samaria, kundi anapunin do ang manalagalag sa Isra na Israelita. Iulitin do sa inda, naharani na ang karean ng langit, bulungin do ang managehelang, buhay yung liwat ang mga gadan, linigan ang mga daoton, asin paluwason ang mga demonyo. Nag-ako kamo na mayo nin bayad, kaya magtaubang kamo na mayo nin bayad. Maray na barera kan gagurangnan.
0: Pag-umaw sa imo, Kristo.
1: Maray na haga po sa indugabos. Matugang sa ebanghelyo na sa tuwing nadangog, nahiling niya tuigdi ang tunay na puso ni sa tuyang mal Diyos na pinapahayag sa gabos na katawuhan. Tanulita si San Mateo na uyas sa ebanghelyo ni ipresentar sa tuya na sa Jesus nahiling ang katawuhan na dakol na tao. Sabi niya igdi, nahiro ang sayang puso, tagarosindang matao nalalagalag, asin man yaon ang sayang pagkaherak or compassion, but sabihon, with passion, siya yaon na mamateaninda, namatean niya kung ano ang sindang namamatean na sindang nalagalag asin nawawara talhulita garo sindang da mga karnero na daing pastor. Ang karnero matugang kinakepuhan ang pastor. Tang karnero mabuutun maray kunda yung pastor ati kung sinakan lobo. Kunda yung pastor na sino makakaduman sa berdeng sabsaban, tamaluya ang sindang paghiling. Dahil sinda makakainom duman sa tubig na malinig, taribaad sinda kundi nagbabantay, pagbulos kang tubig, kan agos baka sinda madara. Kaya kirekepuhan ang karnero, kan mga kapastor kang karnero, tanganing sinda mabuhay. Ang sa tuwing orang nan matugang inihiling ang tao, sabi nga ni, bako sana merely per se inihiling kung si isay ka, kung ano ang sa imo managada pagkatao. Inihiling niya primeramente sa tuyang buot, inihiling ang kasakitan, ang mapagbalo o struggle sa buhay, ang makatakutan aram niya, asin man yaon aram niya, kung paano ang sa tuyang pagkapaha sa Diyos. Nansayang puso nga ni matugang nadutan kanina po the suffering humanity namati anini ang kasakitan kang gabo sa karabuhan. Ano sa iyong pagkaherak o compassion ni sa tuya mala Diyos, ini ang kapinunan kan sa iyong misyon, asin man ang pundasyon kan bukasyon kan lambang Kristiyano. Nang kinaban sa moment sa kanya matugang, yaon mahiling nga to kadaklana tao na yaon nawawara kong baga. Yaon ang sa indang kagulugan o lugad ko lupamana sa indang namatean. Yaon ang sa indang paghanap kung ano ang tunay na kaulugan kan buhay. Sabi nga ni matugang, dakulang tao ngunyal na gugutom.

paduman sa berdeng sabsaban, paduman sa tubig na malinaw, asin sa pagdepender sa buhay ni, sa mapagbalo kung ano man ang katakutan sa buhay, kay puhan tapalan ang marahin na pastor na iyo ang sa tuyang mala Diyos. Kaya nga ay matugang sa pagkap sa pangaipo kanailin niya duman sa mga taong nalalagalag asin makakahirakon. Sabi niya sa tuyang kurang nano sa inyong disipulos, dakol ang anihon, alaga diit ang paraani. Ang anihon minarepresentar sa mga tao asin sa mga kalag na naghahalat kabaray na bareta ni sa tuyang mala Diyos. They're waiting to hear the good news. Dagol na tao pa ang nangaipo sa satuyang runa na mabaritaan ni da. Si huli kang tabang kang gabos dapat na uyan na ang kanean kang Diyos. Kaya nga ni ang problema bako ang anihon kundi ang paraani. Na iyong unyan ini matugang ang pangapodan sa lambang saro sa tuya. Nakita man mismo magdaraan na maraming nabareta sa gabos na kanauhan tan gabos na papaha sa pagginanyog kamaraming nabareta in sa tuyang kaurangan. Ang pagbalo sa tuya ngunyan matugang sa tuyang pag-iisip sa sitwasyon sa ngunyan na paguna niya to ang misyon kan simbahan para sa mga padi, para sa mga reliyoso asin misyonero, alagad pinapagirumdum gira ninuli kan sa tuyang bunyag na inako gabos kabo kira gabos pinapangapudan na maging paraani sa saiyang ubasan. Ang mga magurang dapat na yao na sa indong pag-imbagilisar asin pagdugdo sa indong mga aki sa mga teacher o katigisa ko na pamana sa inyong katungdan sa eskwilahan. Yaon dapat ang sa inyong pagtaoning giya sa inyong mga eskwilahan, sa inyong mga eskwela. Sa gabo sa Paris workers, yaon mahiling sa inyong ang servisyo na nakapundar sa tataramunin sa tuyang kurangan. In short, mga tugang, gabos na nagtutubod, pinapangapodan na ano, darhon mo ang kagurangan na sa Kristo sa saimong kahimanwa. Ang apot, kumusta ang saimong buhay? Nagbabanaag ka daw ng karahayan, nagliliwanag ka daw ng karahayan sa saimong pagyan, sa imong komunidad. Nakanagigang asin daw, nakakataw kang namit o kaugmahan sa saimong kahimanwa. Nilihusi, orupurupon mo sana kung ang sa'yong presensya dyan sa grupo mo, sa sa'yong pamilya o kung sa'yong paman, kung ika ikinakaugma or ika mananggad ang source kan sa'yong pagkaurugos asin man kaugmahan, but sabihon, ika naging tunay na paraani tanin hulita isinasabwag mo ang karahayan ang kadeanin sa tuyang kaurangan. Ini mga tugang ang sa tuyang pag-uropuropan kung ikakausa ning pagkabaranga sa imong pamilya, kausa ning pag-iriwal sa imong komunidad, kausa ning pagkairintindihan dyan kung sa'yong kamanag-erok, matugang ang pangapuda ni Jesucristo sa ngunyan yaon sa imo na baguhon mo ang sa imong sadiri. Tanganing ika arog kang madisipulos niyang inapuhod ipinag na pagproklamar sa maray sa gabos na tao na sa ng presensya nagsasabi uya na ang kaugmahan, uya na ang karing ka Diyos, uya ang sindang pagbulong, uya ang sindang pagmangno sa lambang saro. Ini man lugod pirmi ang sa tuyang gibuhon tan gabos yaon mismo sa pagtaon ng serbisyo ta kita pinangapodanin sa tuyang kaurangan bilang mga misyonero sa tuyang sadit o sadiring paagi na darunta sa gabos primeramente bako ang sa tuyang sadiri

0: ikaw magpahambog na ikaw marahay, kundi man mismo daraon mo sa gabos ang karahayan tanganing mahiling sa imo na dinadara mo sa sainda ang persona nin sa tuyang mahal na Diyos. Bako ang sa imong sadiri, kundi man mismo ang sa tuyang kagurangnan. Kaya nga ni matugang uya sinabi niya sa ultimong verse kan ebanghelyo, nag-ako kamo na mayo nin bayad, kaya magtao man kamo na mayo nin bayad. Nambot sabihin gini, inakot ang gabos tayo sa satuyang pagkabuhay. Sa momento kan sa iyong pagkabuhay, sa ngunyan, nagamta mo ang gabos kung anong yaon sa imo. Ninhulita sa pagkamot asin man sa bangraw ng satuyang karangnan. Initin ang libre sa imo. Ano sa iyong pagtubod, ano sa iyong talento, kung ano pa man, iniregalo ka Diyos. Kaya sinasabi sa duya, iniman lugod sa imong ihiras nadai ninbayad ang sa iyong buhay, ang sa iyong talendo, ang sa iyong pagkabot, asin kung ano pa man, ang sa iyong nakamtan sa iyong pag-iowa, iniobligado kita na hiras ini nadai ninbayad tanin hulita inigabos sa tuyang inako nadai man ninbayad. Ini ang sa tuyang misyon. Ini ang sa tuyang obligasyon bilang para tubo din sa tuyang karangnan, bilang binunyagan sa ngara ni Kristo. Ini malugod sa tuyang ipadagos ang sa presensya sa kinaabali ni sa sayindong pagtabang pagiras kang karahayan tangani ang lambang saro sa sayimong presensya sa kinaaban maging maugma asin kontento na ika nagbabalaag din karahayan para sa katauhan. Kaya matugang sa iyo Kristing ini sa tuyang hapoton ano sa tuyang sarili yaon daw ano sa kuyang pagkamayrakon na aro kay Kristo sa kuyang kay Manwa. Nagpapamibi daw ako kan bukasyon tang aning magdakol ang magkabarian asin mga release mga tao lumawag sa religious life. Maut daw ako na maging paraani sa ubasan din sa kuyang kagurangnan. Asin ultimong hapot, paano mo maidara si Kristo sa gabos na katauhan na makamtaninda sa iyong presensya ang paglaom kakontentuhan asin kaugmahan. Matugang ini ang sa tuyang misyon, ini ang sa tuyang gigibuhon ta kita saro sa sayang madisipulos nalugod man iras niya to ang sa tuyang kurangnan daron niya to sa gabos na banuan bako ang sa tuyang sadiri alagad ang ngaran asin presensya kan Diyos na umaten ka gabos ninhuli kan sa imong pagkamarhayon asin man kan sa imong pagbangno sa gabos na katabuhan. Maging marahay na disipulos, maging marahay na para suro din sa tuyang kaurangan. Tang gabos na ini, sabi nga ni, pangarapos kang gabos na mga hirigibutas sa kinaban ini. Lugod man sabihin ka din sa tuyang kaurangan, madya sa sakuyang kadean, marahay na surgoon, nagtuturo ba disipulos, igdi sa kadean na magdadanay sa gudpaman ang kaugmahan na daing kadapusan. Iyo manlugod ini ang madagog niya to sa satuyang pagduman sa tuyang kawaranglan. Madya maray na disipulos enjoy the bliss of His kingdom. Matindog kita. Nagtutubod ako
1: sa sarong Diyos abang makakamhan kagibok ang langit asin kandagap kang gabos nahihiling asin dai nahihiling asin sa sarong kagurangnan na si Jesu Kristo bugtong na aki kan Diyos asinamundagikan sa Ama bago kang gabos na panahon. Diyos nagikan sa Diyos, ilaw nagikan sa ilaw, totoong Diyos nagikan sa totoong Diyos. Ipinangaki daili na lang, saro sa pagka-Diyos sa Ama. Huli sa iya nagkaigwakan gabos, huli sa satong mga tao, asin huli sa satong kaligtasan. Naghilig siya halit sa kalangitan, asin nanilaman huli kan Espiritu Santo ki Virgen Maria, asin nanitawo. Ipinako pa sa krus para sa to kan panahon ni Poncio Pilato. Nagtio sa God sa kagadanan asin ilinubong. Asin kan ikatulong aldaw na buhay liwat, susog sa mga kasuratan. Asin suminakat sa langit. Nagtutukaw sa to kan Ama. Asin mamuraway na mabalik sa paghukom sa mga buhay asin mga gadan. An sa iyang kahadean daing katapusan. Asin sa Espiritu Santo. Kagurangnan asin kagtaonin buhay, nagikan sa Ama asin sa aki. Siya kaibakan Ama asin kan aki, sabay na sinasamba asin pinapamuraway. Siya na nagtaram sa paagi ng mga profetas, asin sa saro, banal, katoliko asin apostolikong simbahan. Nagpapahayag ako ni pagtubod sa sarong bunyag, sa pagpatawad ng mga kasalan. Asin nagahalat ako kan pagkabuhay liwatin mga gadan, asin kan buhay sa maabot na panahon. Amen.
0: Bilang banal na banwaan kan Dios inapod sa mainlain na paagi tang aning mapalakop kan maray na bareta kan sa iyong kadean. Darontan sa tong mga pangangipo sa maama na balagos na nagbabantay sa to. Asa to si Bagsa Lambang Kahagadan, kagurangnan hiniyuga ang sabong pamibi gabos po.
1: Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi. Tanganing ang Santo Papa asin mga obispo kan simbahan. Maimbod na maghulit kan mensahe ni Kristo sa bilog na kinaban. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan hinanyuga ang samong pamibi.
1: Tanganing magtalubo kita sa karahayan asin pagkamatinao sa pagandoyog sa kapwa sa ngaran kan kahadean kan Diyos. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ligan sa mong pamibi.
1: Tanganing ang mga paraoma, bindisyonanin marhay na panahon, asin maging dagyaan ani. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan ligan sa mong pamibi.
1: Tanganing ang mga nagehelang, makamati nin ranga, asin magkusog hulikan pagmangno ni nagaataman sa sainda. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan igan sa mong pamibi.
1: Tanganing ang mga gadan, magpahingalo sagot paman sa katununungan kan kahadean ni Kristo. Ipamibi niya to sa kagurangnan.
0: Kagurangnan igan sa mong pamibi. Langit no na maadakul ananiho na lagariit ang paraani. Sa sayong pagmagulog, may matea sintabay kami magisumaro sa kaugman sa magpalakop kan sa imong mensahe. Ligi Kristo sa mong kagurangnan.
1: Amen.

0: Magpamibigay mo tugan sa guwas itong arang makamaludyo sa mang makamahan.
1: Ako man lugod kan kagurangnan ang atang sa saimong mga kamot para sa kaumawan asin kamurawayan kan sa iyang ngaran para man sa pakinabang niyato asin kambilog niyang banal na simbahan.
0: Diyos na may bigami na ulikan kakanon kan maatang asin ulikan sakramento ngunyan. Pinapagusog asin binabago mo ang kamugtakan ng tao. Magtugot ka na dai magkulang ang tawang kan maaini sa samong hawak asin kalag. Ligi Kristo na sa mong kagurangnan.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapas sa indo.
1: Asin sa saimong espiritu.
0: Itaasan mga puso.
1: Itaas mina sa kagurangnan.
0: Magpasalamat kita sa kagurangnan na sa tuyang Diyos.
1: Maninigo asin dapat.
0: Totoong maninigo asin dapat. Patanos sinakagalig na sa tanay minsan sa en. Magpasalamat kami sa imong kagurangnan banal lama. Diyos na makakamariga sa koran. Ginibuang gabuo sa sangkap kang kinaban. Asin usay ang mapaliwat-liwat kang mga panahon. Alaga ng tawin imo mo sa ladawan mo asin ipinasakop sa iya ang gabuo sa ngalasan kang mga bagay. Taning siring sa namahala maging kagurang na nagabos mong linalang. Al sa tubang kandarakula mong gibo, paragos na mag-omos sa imo. Uli kay Kristo ng samong kagurang na. Kaya kay bakang gabuo sa Angles kami nag-omos sa imo, nagkukurahaw sa magayagayang selebrasyon.

Kaya kami nagrumdum ka sa iyong pagkakadana si mga boylo warilulot sa iyong kagurangnan. Katinabayin buhay sin galising kaligtasan. Nagpapasalamat na pinapakaring mo na mga dumang kasi maglikod sa imo. Kaya na mapaginamang hawa kasi dugo ni Kristo pagsaroon ka ng Espiritu Santo. Ginumdumak kagurang na nasa si Mana Kalakob sa bilog na kinaban. Taning malubos mo siya sa pagkamot. Kaya bakan sa mong Santo Papa si Leon. Asin kan sa mong bispo si Joel. Asin ang kabos na klero. Sirimang ginumdumak sa iyong pagkaherak. Ang sa matugin na nagturog sa paglawang kapagkabuhay lawat. Asin ang kabos na mga gadaan. Dara ko sin nasa luwanag ka sa imong lalawgon. Kaya kami kabos na bibi kami. Tanya kay ba Santa Maria Birhen na kan Diyos. Kabalal apostoles sin ang kabos sa Santos na kay tupan na kapagayagaya sa imo. Magkanigo maging keras kan buhay na sa koran. Mag-umaw sin magpumraway sa imo siring man. Huli sa akimong Jesu Kristo.

agawa ka bisa ka bos na maraot na mimibi kami ka kurang nan warasa sal daw rin ka katindungan tayo na tabangan sa iyong pagkaherak magindahin taling ka sa kasalanan sin maligtas sa kabos na kapurisawan man na kami nagahalap kan maog mapaglaom asin pagdatong kan sa mong paraligtas na sa Jesu Kristo.

0: Jesucristo ang kagurang nari nga nagsabi sa mga apostoles, katinungan winawalat ko sa indo. Ano sa katinungan tinataw ko sa indo? Hari pagilas o makasalga magdobot ka sa imong simbahan, asin papagadego na siya mga bato nino, asin magkapurunyog, susog sa imong kabutan, kanabubuhay si nagahade sa kapanahon nan kan mga panahon.
1: Amen.
0: Ang katilinungan kan kagurang nandanay na mapasaindo.
1: Asin sa saimong espiritu.
0: Magpati na raw ang kabukan tanda, ning katilinungan. Peace.
1: Peace be with you.

0: Uyan ko dero kan Diyos sinapapara kan makasalang kakinaban. Palado binapod sa pawikan kordero.
1: Kagurangan, bako akong maninigo na ika magdago sa sakuyang harong. Alagad magtaram ka sana asin ang sakong kalag mauumayan.

0: Gerumdom sa maabot na June 15, 5:30 po ng hapon, yupon po kasa tuwing nobinaryo sa kapistahan ni St. John the Baptist. Yun po, 5:30 po ang misa paghapon, end of na nobinaryo, June 15. Tampiesa ta, June 24. Asing kumailin niya ito mga tugang igdi sa inutan kansa tuwing altar. Magaya-gaya na ang hilingon. Bako daw, magayo na sa tuyang sa inutan ka ini, at sa tuya man ang God na ato, ang siling, magaya-gaya na. Kaya sa grasya sin pagkabot sa tuyang hurangnan, luay-luhay na napapagayunta ang sa tuyang simbahan. Inigabo sa ekspwerso, asin sa pagmalasakit, kan mga katabuhan na nagdadanay, na magsuporta, asin man pag sa pagkamot sa tuwing mala Diyos, sa harong ni sa tuwing mala Diyos, kaya nangyari ang gabos na ini. Itabi, sa gabos na tao na nangyari, pinangyari managan sa inabawot sa pagsakripisyo pagtabang, ipamibita sila, asin man lugod man, yaon sa tuwing pagkapagdumamay, na labang saro makiuyon, taning igipas sa udyan, sa tuya na matapos. Itabi, sa gabos na nagtabang, sabi nga ni, Diyos na sana ang magbalos, ang biyaya, ito sa inda. Parakpakan niya ito ang gabos. So siguro, after piyesta tabi, igwa naman po igdi. Lado-lado sana. Sabi nga ni, dit na pasensya, asin pagpangaji, ang gabos na ini, mangyari, matatapos. Sigun sa ekspwerso sa tabang nin sa tuyang mala Diyos asin sa pagbalasakit kanlabang saro. Salamat po sendo. Mami, bigita. Kagurang nan siling ining sa iyong banal na komunyon sa inako mi ang nagpapahayag kan pagkasaro nin mapalatubod sa imo. Magbunga manini nin pagkasaro sa iyong simbahan. Uligi Kristo na sa mong kagurangnan.
1: Amen.
0: Ang kagurangnan mapasin do.
1: Asin sa imong espiritu.
0: Bendisyon ang mukhang Diyos na magamhan. Ano ma, aki sa Espiritu Santo.
1: Amen.
0: Lakaw na bus na ang misa.
1: Salamat sa Diyos.
0: Maray naga po sa indo ka, boss. Thank you very much.
1: Morning.

0: Christine, a student and sweet 16. Ako ay lalong gumanda dahil sa ERA.
1: Hello, this is Paul. May 10,000 foggy points. Kilabot ng mga dalaga. Dahil sa ERA.
2: At sinong kulabot?
3: Fesh, hindi ako.
2: Makidistro.
3: Parang walat.
2: At parang batang-bata.
3: Dahil sa ERA.
0: Goodbye, pimples. Hello, admirers. Ako ay talagang pumuti at kumikita.

0: You're listening to One Radio
1: News FM. Tindugo na sa buong Bicolandia.
2: May bago sa Manok ni Osang Fried Chicken House. May chicken nuggets na sa Manok ni Osang. 75 pesos lang, 8 pieces na, may free gravy pa. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Kaya nasiram. Walong chicken nuggets na talagang magugustuhan ng buong pamilya, lalo na ng mga bata. Crispy sa labas, juicy sa loob, swak sa bawat kagat. Ang Manok ni Osang Chicken Nuggets. Manok ni Osang Chicken Nuggets. Sulit sa presyo, panalo sa lasa. Kaya, bili na! Available sa lahat ng branches ng Manok ni Osang.
3: Isang patunay na magandang benepisyo sa katawan ang bigay ng mga sangkap ng Best Cafe 8-in-1 Coffee with Herbal Mix.
4: Ako po si Larry Lombes, jeepney driver. Araw-araw umiinom ng kape. Para sa akin, dapat yung masarap at healthy na kape. Ito ang Best Cafe. Nakatutulong magbigay ng sapat na lakas sa aking katawan. Sa buong araw na aking pamamasada at higit pa sa lahat, normal na ang aking pagdumi, magaan sa pakiramdam. Kaya kayo rin, araw-araw na ang pag-inom ng Best Cafe. The best talaga.
3: Best Cafe 8-in-1 Coffee, Best Cafe Gold 20-in-1 Coffee, and Best Cafe Black also available. Best Cafe Green 6-in-1 Coffee with Herbal Mix 12 pesos lang per sachet.
5: Ako si Rex Bautista ng Bacoor, Cavite. Dati nahalata ko na unti-unting naglalagas at numinipis ang aking buhok. Kaya noong sinuggest sa akin ng aking kaibigan itong Era Shampoo, agad ko itong sinubukan. Aba, effective na. Unti-unting nawala ang paglagas ng aking buhok at kumapalpal to. Mas mura pang di hamak kumpara sa ibang Eric Group Shampoo.
6: Era Natural Organic Shampoo formulated with mineral scrub helps prevent dandruff, thicken and strengthen hair, regrow and restore hair, and reduce hair fall. Era Natural Organic Shampoo, available in supermarkets and drugstores nationwide.
7: Ballroom on one.